0: 출혈 안하고 다도이다고마 도대투어 welcome back 다다도 프로그램 디큐알코드 바슬레요 대투어 이동에 다다도 라디오 비모노 데나도 다도 투앙아 다구이라비마이 디카리로 이데가 마르루 이다도 이르토이디에포 이르토이디부카 르토이디페니타 이르바타이 이데이르바 이투 아레고 무노고마타이 이르바마이 노타도 이나가로라 오키오티 코모코모 노루가 이데타 이요 Tuanga te kariro i te ka maruru i e tātou, iru te ito tātou ranga i te ipo. Me te rāte tū, iru te ito tātou tuanga, te akakitera tirira i te tua o en imerika, i te apayanga e tōna mutu are tangata, karangata te jiro papa ae te family, me peterema ki Moabi, ko te tumura ko onge o ki te enuaya ko onge a peterema. Manako e dire ka apai e don the family ki Moabi no te mea te meita ki roke te dire tua. E nai reta tato i marama, te rato kire no te tai tua tau, u taka ke atu aia. To u mariro kata na vai ne te nai te anang ata mariki. E me te teo mutai ti muri mai, taka ke atu te ngā ata mariki ka te itangata. O kire te mama ki, ki petere mo kite o ki ai, wakarungo ki ai e, o bless te tua, wakamita ki te tua ia. Petere ma, manako e rire ka oke e ri petere. Me i rire ra katoa tato e te ra. Kari uke no te e tuatau te e tupu e, o tupu takari te e mua ke tato ka anau mai kuru te te e ni au. I e tato, i rutu i te matai ti 95, 6, 7, 8. Ko te rire te o matai ti, i tupa e te tūranga o te kuki are ni kira roa. Ko a akanuono oia mai te tangata no te au ngāianganga, i rutu i te kawangani. Kimi mai rira te tangata i tō rātou pūpunga ki koni e Australia. Kare no te rira tūranga ua, te vai katoara te tūranga o te horaanga, me te maki, me te āpi. Kare katoara i ki arawarawana tō tātātou services, i rutu i te horaanga tuanga rapakau maki. E perā katoa te āpi. Ko kimi mai tātou rira i te pūpunga ki nūtire nei, e perā ki Australia. Nā, ane tātou e kāpā, o te tumura, engere rā yukia, kōngere rā yuki te enua. Me akano o ia mai kai no te ngā iangang, e ngā tāera mkā kōu e te tai anganga nā au, especially te kai te rira tu ātau e am. Nori rei rira tātou e na ke mai ki te itua, me te rira katoa te manako me kā rira te tua o Eli Meleka, e te kawianga i tō na family, ki mō api no te mea, kōngi a peterem. Ia maramara tātou, Ko te ingoa petere ma ko tōna aiteanga, Hazel Breed. Iru te rire tō tātou reo, ariana ki uriana, ha, te are varawa. Aha, me te tanuara. Nā, kareo ki aka takaanga iru te ite pukatapu e, iru te ite ia tuanga, e nā te atua aia i tono ki Moabi. Tā te pukatapu e aka kiteera, kukawe aia i tōna family ki Moabi no te onge. Kare e tuatua e nā te atua I karanga ki aie. Me akara tātou ia mōse, nā te atu o ki aie I tono ki Aifiti. Me akara tātou ki Abrahama, nā te atu o aie I tono. Kare ka te ia, kare akataka anga e, nā te atu I karanga ki aie, e tūkoe, ero koe ki Moabi. Ke te te me akabarana tātou. Kare tātou e pati ki te atua, e ui ki te atua e, me e ko te rātā te atua, E inangaru e tātou ki arawe. Me ko te anua no te rāo te atua e, ere tātou miko nikiko, ere tātou miko ki te ranga. Ko tāku irira e inangaru ne tātou ki a marama, me manako tātou e, me kārera me e parāni tātou e, kāneke tātou me te ianga e ki te ranga e. Ki a nā mua tātou ki te atua. Ui ki te atua e te atua, e ato o manako. Te tanua e nei tōku manako, te tanua e nei tāko e parāni nei, e ka ere o ki kō, ka ere o ki kō, e a tā au e te tua, nōko. Nō te mea te ka ki te ara te tutua nā te tua, e to i e maseri. Maseri iri pene toru ira warima e te ono. E iri naki ki a Yehova mato ngā kau katoara, aurakara e iri naki ki tō o uorai kite. Auraka e ka ngaro poina iaia I tō ou katoa rāu airanga, e nāna e ka kite ki a koe I tō ou rāu arātā. 따라 메 가비기다 두이대투 메 오롱어다 두이다다두 바란양아기대투 메 아가기대다 두이도다두 아이랑아기대투 가르다기대투 예다두 가르디야 우주와리당아타 메 가레 패밀리 이 푸핑아 나이도라도 에랑 메 나대투 이토노 가 푸핑아이요 따라 아가랑아 이런가 이 아브라함아 Tonaunga I Ari Aya Natea Tuana Kitirida Iya Kaui E Upupinga Iya Tona Tona Tiri Iteu Tapaenga Teunga I Tanda Ino Upupinga Iya Tiri Kotamea Puma Narai Kone Iya Ti Tangata Iteu Tayake Ti Ti Tukuanga Tika Ta Naomi I Tuku E Ka Oki Aya I tōna ki te anga e kua ka mita ki te tua I e petere mai e iuta tupu tōna mana koe rira e ka oki eia. Ko te rāda mea pūmāna kua oki eia ki te ngā e norira mai eia kua oki mai eia ki te are varawa the house of bread. I reira eia pūpinga I ai. I tōna oki anga ki tōna ngutu are a ka mita ki te tua I ai. Tēta I te me, e kātea ana tangata nō te inua mai. Nō te tau e tono iratupu I te au kōpū tangata. Mi te rā te tū, e, runga I te au inua, runga I te au tauanga. E ako tīanga mea, I riruana I te akamawete I te kōpū tangata. Te rā I rira, mana koe e tangata, kā ere mai ki te ietua, kore uki e mana manata. Manuko e tangata ka ere tu eiki Australia. I kore uke e akarungo e takaparara, takaparara, takaparara. Me nā te atua rā I tono ere. Me kāre te atua I karanga nā e ere no o māri e ua. Aka koro maki, tia ki e a atā te atua ka aka kite mai. Kāre pou te mita ki o te atua I atātou. Kāre pou te matara tā te atua I akano no te tangata. Yeremia penirunguru maiva iravatanguru matai kua kite uki au I te au aka koro anga tāku I aka koro I ako tūnei te tūtua maira Yehova e aka koro anga au ia kāri I tōtu kino ki oro ngā tu au I ako tō I te opinga tā koto I mana kōra. Iravatanguru marua e kāpiki mai aki koto I aku e aere uki koto I e puri mai I aku e nāku I aka rongo atu I ako tō. Mānea ea. E parani takiri tā te atua no tō tātō rāng. Kua ki te eihei te rā parani. E parani mita ki te rira. E parani ki a mita ki tō tātō rāng. Kua papa takiri te rira parani. I mua ke tātō ka anau mai e ki te hini iau. Te rā rira tā tātō kārawe. Ko te kapiki te atua. Kapiki tō nei ngō. Me kāre tātō e kapiki nei te ngō te atua. Kapiki te iepū. Are koi too late. Me ia nāo mirai. No atu ki e te o maira te tai au tuanga tamana mana tai tōna I tāna tukua ngā tika ku oki aia. Kare aia ia kariro I tirira I te tāpū I aia no te oki ki Peterema. Ko te maanga mana ko tēnā tā kui mana ko mai no tātu I te iepū. Te kamita ki atu nei o koutu I a karungurungu mai nei tā tātu porakarāmu. Kaka ngā rei puta tātu no te tai ngā menetse. Kare tātu a karungurungu I te tai ngā imene. Me oki mai tātou, kākau tētou urira I tātou narutu I te pūre. Te kiu au kauri ki te pāsila I o tētua, I runga I tātou rātio pī mōnu.
1: Te kiu au kauri ki te pāsila I o tētua.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Wa te elangi le fitu tali matangi a utatu tovisi le fai po emanu a le opo emale le neas phone. O te fa talo fa tua le pa imal malo sa molo fa fong mal nei tuna talo fa lava malo le seifu mau mal langi ma. O si mai lol fa fong ai telefone le solua a solo o ki topa lua fenus fulono a le lima tali tasi PI PMN ia te roa. Pai mele se opo tupe ale leipa, la natu fuafuanga faa tupe ni faa la wilo aina ni faa ingol vayaso, itali atua I vayenga olo fai mai yai tangata kiwi le atunu atoa. Pai mei Barbara Edmonds, o si paa keti faa tatau lea, e faa fitau yele tau olo sa ifuanga, matoe faa foa yei tutongi tutusa, lea sa faa lea o ngaina le malo. Wa faa o ngaina New Zealand First, se la unga faa to sina po le campaign speech, sa faa au kila ni saute lea son nafi, faa la wilo atuwa I tupe maua. Ma I faa inga faa vao maalo na faa le Pasifika I lalo ta ingal minstal wa I fafo, a fionga vao wasa maanai o Winston Peters. Sa faa lia le ta ita New Zealand First, ili se lau limas fulu tangate manurewa sa au fiai le tele mainu o le Pasifika, lona ta uwaio le tolu tau sanga watua nai, na faa tino inai ya New Zealand, le polo kalame silo na malo, si o fainga faa vao malo, polo Pacific Diplomacy ya le Pasifika, ili tala faa solo pito le atunu. Na sa unuwa vasa maanai ya Winston Peters, ele se fainga faa vae poto, Mofe malanga inga, a wae le aini atu ina ititele, e tala fea ngai malaya ufae utangate olo ofai mai eno nofo in New Zealand. Na faa lau ilo le Green Party ni fuafua ngai faa tupena ili avese ino awala savali po crossings ili awala train isisifo au kilani, e faa nga aile National Land Transport Fund. Pe melesu ita etai ya Close Swarbrick, olo faa mua mua le fuafua ngai le saunga le muu, Ina ia, ina ua toi titi a toa le fiti wala faa le valave, ma le faitau se la ua uta, na se manua e paa uu ilunga le laina. Na ia faiti o ina folfolanga tau waa le national ilunga au wala, faa ma faa matala le ave se ino au wala sopo, o se tupe faa fai ngā lwenga lea sili atu leo ngā mofe la ua inga, lea te taona au fie le malienga faiti ulangi au kilani. O le faa lau ilo aina lea seo nafi sa faa ilonga ina, e se nufoa afi sa aili le napu I se taavale na kolosi ilunga o le ala o nufoa afi. Faimele polisili o le kini Health New Zealand, e te elemata abu faa lea tono fatu ngao e mafai o napuipuia, ae oo ina tuulanga fengata pea tuwai o natonga fiti. Wa malili e umavainga faa polikiki te tele te tau ya New Zealand, o na bave faa lelei el faa ilo faa mai fatu ngao tu umau. Pa mele kini held New Zealand, e talia le malienga ai leo se mea fau. O le laasanga I mana umia, e tawasa nga yoinga, e maise lava mo te ngata Pasifika, o lo ofia ngai masi avenga mamafa le ngasi ngasi o le fatungao. O lo una ia e mati ki pulenga tau saifua malo loina, ia tau nai le vave musuia ina o nuu e silio na la matia. Pa mese se ngata suutu o le Pasifika o Filippo Katavaki McGrath, O le fuafuanga le leipa e toe fitu unai le tū la fono o le tutusa tutongi o le aliliu pēsuia. O te vaenga le fuafuanga tau tupe le leipa party o le siiti e vave leo tutongi I le onu su lima afe tau si mai matangata lango lango I le lua tesi male lima piliona tāra le tau le fātau tanga. O fai mele ta itae o le leipa ya Chris Hipkins e te lele avano I fuafuanga I suia le tutusa tutongi le au te lenga. Fai mai McGrath, o lo yeta ngata tau si soi fuwa le Pasifika le fai tau wafi ta ngata fai ngadwenga, sa le moa na tua ya ta tau, ina ua faa leo ngaina le maa loo ta arusanga, mo le tutongi tutusa. Ma le tala fai u, na faa ngaina si te maa fiti au kilani o na poto maa sani ili tau si ya ino lo na atali in New Zealand, ili lo miino la natusi o le muvale kaukaua. I tau lai, I tau al pui pui e ainga o latu wanga I fanua mangana I tutono o latu ainga. E una I ai, le autu al vayaso o la ngana fiti, o la unga ngana e amate le fale, mai mana o mio na utau talai e so uma. Fai mai ne umi paraki tokai, o lo ofea ngai matu o Pasifika male tele olu I tau, ili faa mautino aina o latu fanau, I tau tala matau fi mau le latu ngana I ni usila. Samo telefona ole ne yaso munu chereina utapua inga, inga pulei Maria Makeli tutu, soifua.
2: all your favorite Pacific content in one free app.
3: Download PMN Play today and press play on the Pacific.